0: kadaghan na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang palagang, ang iBerry.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 pa.

0: 79.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:31.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

0: Jepoy's Grill and Restaurant at the City Center Park, Real Street, Sagahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Pinoy favorites.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang yun sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

on the floor, and she reaches for the light.

0: Elevate your day.
1: B1079.
2: She's crazy like a fool.

0: Ngayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat
7: we don't stop the music.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: climb 485 kilometers west-northwest o kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. At base nga sa nakikita natin na scenario ay meron itong interaksyon kay Bagyong Saudel. Kaya naman, hindi rin natin naalis yung posibilidad na maaari itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At sa nakikita naman natin, katulad ni Saudel, maaari lamang yung gumilid sa ating PAR, kaya mababa pa rin yung chance na mag-landfall sa ilmang bahagi ng ating bansa. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Charmaine, maliban doon sa dalawa na binabanggit mo, meron pa daw isa?
0: Kung pagbabasihan po natin yung ating tropical cyclone threat potential, no, ay meron pang posible na manggagaling sa silang bahagi ng ating Philippine, labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaaring muling pumasok sa ating PAR. So aabangan po natin yan at posible nga yan within this week up until next week.
1: So habang ating binabantayan yung mga nasa dulong bahagi ng Northern Luzon, magiging maaraw na ba ngayon sa Metro Manila?
0: Mas i-expect po natin na mas bawas yung pag-ulan, pero pagdating po sa araw, mananatili pa rin na majority po ng all throughout the day natin ay makulimlim pa rin. At inaasahan po natin na yung ganitong kondisyon ay magpapatuloy pa po hanggang sa may Thursday and probably Friday po.
1: Hanggang Thursday ito makulimlim at may mga pag-uulan pa rin.
0: Yes po, tama po.
1: Sige, salamat na marami Charmaine at muli kaming tatawag sa inyo bukas para sa lagay ng panahon. Thank
0: yes
1: you.
0: Yes po, maraming salamat.
1: Yan po si Charmaine Varilla ng Pag-asa. Ma'am Maricel, may pag-asa ba bang gumanda-ganda ang panahon? Yan po ang ating panalangin. Kumusta ka, Sel? Hindi ka ba binaha sa inyong lugar dyan sa matayog na Marikina?
2: Manong Ted, thankfully, hindi naman binaha. At saka, in fairness, medyo malaki talaga yung improvement. Pagdaan ko kahapon dyan sa may Marikina Riverbanks, hindi siya, dati kasi yung ganito kalakas na ulan, baha na agad dyan eh. Kahapon, walang baha, pero may putik. Putik na lang siya dun sa gilid-gilid ng riverbanks, pero wala nang baha.
1: Nangangahulugan na effective yung ginawa dyan, dredging, at saka yung pag-aayos nga po noong mga iskinita nitong mahabang Marikina River. No? Kaya pag maayos ang pagkakagawa, may effect naman talaga.
2: Oo, at nakita naman din natin yun.
1: Salamat naman
2: doon.
1: Kung ganun.
2: Buti na lang.
1: Opo, so mga kapatid, ngayon nga po panahong ito, kung komportable po inyong tulog, we say thank you Lord. Ano po? Na maayos pong amin pong tulog, ang amin pong pananatili sa aming mga tahanan, and we pray para po sa lahat ng mga sinalanta at patuloy pong sinasalanta nitong habagat at mga pagbabaha sa napakalaking bahagi po ngayon ng Luzon. Praise God sa biyaya po ng pahiram na buhay today. At ngayon sa oras na ganap ng 16 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Wax 3 Coffee. Salamat na marami. Panalo ka. Sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans. At puno yan ng Zanto na nanggagaling po sa mangosteen. Mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Wax 3 Coffee. Sarap magkape. Panalo ka. At mga kapatid, ngayon nga po Monday morning. Ngayon po'y pista official, National Heroes Day. Ang mga bayani po ng bayan ngayon, ang mga Pilipinong biktima ho ng kalamidad.

0: patuloy po nakikibaka sa hamon ng baha. Sa hamon po ng kalamidad na ito, mabuhay ang mga uring manggagawa. Ngayon, isa munang mabilis na iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Malaking bahagi nga po ng Luzon, lubog na naman po sa baha dahil sa epekto po ng habagat. Panibagong bagyong Pilandok, inaasahan nga po maghahatid ng malakas na mga pag-uulan habang kumikilos pahilagang kanluran ng Luzon.
1: 32 katao patay, higit 8 milyong Pilipino apektado ng pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa NDRRMC.
0: Higit 100 lungsod at bayan na nasa ilalim ngayon ng state of calamity. Pinagsamang halaga po ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura nasa 8 bilyong piso na.
1: Higit 6 na bilyong piso kakailanganin umano ng kagawaran ng edukasyon sa pagtatayo at pagsasaayos ng nasa 9,000 nasirang silid-aralan dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat.
0: Department of Foreign Affairs kinumpirmang kasama sa mga nawawala ang isang Pilipinong doktor matapos nga po ang malagim na trahedya sa Nepal. Koordinasyon sa Embahada ng New Delhi at Konsulada po sa Nepal tuloy-tuloy.
1: Palasyo, dumipensa sa mga bumabatiko sa viral video ni Pangulong Marcos Jr. na kumakanta sa selebrasyon ng kaarawan ni First Lady Liza Marcos. Pangulo, on duty daw at patuloy na nakabantay sa galaw ng pamahalaan.
0: Higit 700 bilyong pisong halaga po ng mga sinasabing red flag sa panukalang 2027 national budget. Pinunahan ng mga budget watchdog, soft pork, hard pork at shadow pork. Posible manong gamitin na naman sa korupsyon.
1: Dasong graft at malversation, isinampa ng ombudsman laban sa nagtatagong dating Congressman Zal Dico, dalawa niyang staff at mga tauhan ng DPWH, kaugnay ng maanomalyang flood control project sa Balagtas, Bulacan.
0: Senate Committee on Finance, wala daw humunang aaprubahang flood control project sa susunod na taon hanggat hindi pa rin natatapos ang mga nakabimbing proyekto ngayong taon.
1: Prosecution, posibleng bawasan ang testigong haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Press freedom sa Pilipinas patuloy pong humaharap sa mga hamon ayon sa Commission on Human Rights. Lumalabas kasi na nasa 114 na ranggo ang Pilipinas sa 2026 World Press Freedom Index ng mga Reporters Without Borders.
1: Sa iba pang mga balita, lisensya ng dalawang driver ng sports car na nagpag-gewang-gewang sa Skyway na animoy nasa video game, sinuspindi ng LTFRB ng 90 araw.
0: Ito sinuspindi ng LTO ng 90 araw ha, samantala po naman. DPWH at Philippine Reclamation Authority naglabas po ng kautusan para ipahinto ang ilegal na reklamasyon sa Laguna de Baí malapit sa lungsod ng Taguig.
1: 10,000 tupad workers ng Labor Department pakikilusi ng Metro Manila Development Authority para linisin ang mga estero sa Metro Manila.
0: Higit 200 mga opisyal ng Bureau of Fire Protection iimbestigahan daw po ng Interior Department kaugnay ng slot for sale scheme o bayad kapalit ng pwesto sa BFP. Bentahan daw umaabot sa 100,000 hanggang 800,000 piso.
1: Maintenance Chief ng DPWH, Las Piñas District Engineer Office, tanggal sa pwesto dahil sa mabagal na pagtugon sa kalamidad.
0: Super na nasa isang viral video na sinasabing palong-palo, biyahing langit at umano'y nasa impluensya po ng droga, pinapatawag na po ng LTFRB pati ang kanyang operator, sabit.
1: Sa mga balitang panlalawigan naman, Dasmariñas Mayor Jennifer Barzaga ipinroklamang bagong kinatawan ng Cavite 4th District sa Kongreso. Papalitan ni Barzaga ang kanyang anak na pinatalsik ng House of Representatives dahil sa disruptive at unparliamentary behavior.
0: Dalawang tulay sa lungsod ng Tarlac gumuho dahil sa malakas na agos at pagtagas ng ilog na hatid ng habagat. Apat na sakay ng isang SUV na kasama o nasama sa pagguho ng tulay, pinaghahanap pa rin.
1: Dahil sa matinding pagragasan ng tubig sa Gugu River, bahagi ng San Fernando Santo Tomas Minalin Dike gumuho. Baha, pinasok ang bayan ng Santo Tomas.
0: Maraming lugar sa mababang mga lugar sa Pampanga na walang po ng kuryente matapos pasukin ng baha ang mga electric substation.
1: Direktor ng Provincial Police ng Negros Oriental at anim pang police chief sinibak sa pwesto dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na sugal.
0: Isa patay sa karambola ng mga sasakyan sa lungsod ng Baguio.
1: Mga kagubatan sa Apayao, may taglay daw ng mga amphibian at reptiles reptile na bago sa mundo ng siyensya ayon sa DNR.
0: 31,000 pirma na kalap kontra pagmimina sa isla ng Sibuyan sa Romblon. Mga pirma na isumitina sa Department of Environment and Natural Resources.
1: Sa Visayas, dengue outbreak idineklara sa Bohol. Probinsya, nakapagtala na ng 21 nasawi at nasa 2,000 kaso simula pa noong Enero.
0: Alas 6:22, sa Mindanao, mag-amang Surigao del Norte Congressman Francisco Matugas at Francisco Bingo Matugas II, kinasuhan din ng ombudsman ng graph at malversation kaugnay ng road project na hindi pa pala tapos pero nabayaran na.
1: 300 pulis karaga aatasang magsilbi bilang poll workers sa darating na Bangsamoro parliamentary election sa Setyembre 14.
0: Isang grade 10 student patay matapos pong ma-heat stroke habang nakikilahok sa intramurals ng kanilang paaralan sa Agusan del Sur.
1: Sa Agusan del Sur pa rin, higit 1,500 kabahayan kapos sa supply ng tubig dahil sa nararanasang matinding init sa Mindanao.
0: At sa ating balitang pangkalakalan, piso sumadsat sa pinakamababang level sa kasaysayan kontra dolyar noong Biyernes. Palitan nagsarado sa higit na 62 piso per US dollar.
1: Mayabang tayo, consumption culture ng mga Pilipino, isa sa dahilan umano ng patuloy na pagbagsak ng halaga ng piso ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remulona. Mga Pilipino, mas marami daw ang gastos kesa sa ipon.
0: Talaga naman ha. Samantala po naman, Korte Suprema, pinatutugon ang mga respondent sa petisyon na kumikwestiyon sa pagpapatigil ng 85 pesos na taas sahod sa Metro Manila.
1: Balita naman sa ibang bansa. Bilang ng patay sa malagim na mudslide sa Nepal-Chinese border, tumaas na sa 750 rescuers.
0: Sa kaugnay po namang balita, sinimula na po ng Nepal ang mass burial ng mga naaagnas ng bangkay kahit hindi pa ito natutukoy ang kanilang mga pagkakakilanlan upang makaiwas sa panganib po sa kalusugan ng publiko.
1: Isa patay habang 5 ang sugatan sa pamamaril sa isang rival party sa Aarau, Switzerland. Pinaghahanap pa ng mga otoridad ang suspect sa krimen.
0: Alas 6:24 na ang tamang oras ngayon sa sports. Laban Pilipinas, puso! Gilas Pilipinas nasungkit ang back-to-back na panalo sa Group A ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers matapos po namang pataubin ang Iran at Jordan.
1: Eto na talaga, Gilas Pilipinas Center Junmar Fajardo tinapos na ang karera sa Philippine Men's Basketball Team matapos ang 13 at 70 mga laro.
0: Thank you for your service, abay! Samantala po naman, Pride of the Philippines and Tennis Next Superstar Alex Iyala tampok sa digital cover ng prestigyosong Sports Illustrated Magazine at daily cover ng Forbes Magazine ilang araw bago ang simula ng US Open.
1: Pinay tennis sensation Alex Iyala may handog na homecoming celebration at exhibition match kontra sa kanyang Southeast Asian sister Janice Chien ng Indonesia sa Disyembre sa Philippine Arena.
0: Tennis legend Roger Federer emosyonal sa kanyang naging induction sa International Tennis Hall of Fame.
1: Pole vaulter EJ Obiena pasok sa World Athletic Championships sa Beijing, China sa susunod na taon.
0: At sa entertainment, Stel ng SB19 ipinakita ang vocal prowess sa live showcase.
1: Japanese actor na si Makenyu nagpakilig sa fan meet sa Paranaque.
0: Manila's Finest at 7 iba pang mga pelikula pinagpipilian para maging entry ng bansa sa Best International Feature category ng Oscar Awards.
1: Film pop singer Olivia Rodrigo nakalikom ng $20 million para sa kapakanan ng kababaihan sa benefit concert na Daisy Chain Fields.
0: Tinanggal si RM, ang leader ng K-pop supergroup na BTS sa listahan ng role models ng isang non-profit advocacy group dahil sa litrato nito kasama ang American singer-rapper na si Chris Brown.
1: Malungkot na balita mga kapatid, legendary voice actor na bumuhay sa mga karakter na Eeyore ng Winnie the Pooh, Predator at Optimus Prime ng Transformers na si Peter Cullen pumanaw na sa edad na 85.
0: At yan po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo ngayong pong Agosto 31, 2026. Ang mga detalye abangan sa News 5
2: FM. Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home.
6: Watch Paris Olympics bronze medalist Ira Villegas chase her first Asian Games medal at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch the action from September 10 to October 4. Only on Signal.
7: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
8: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
9: Hi schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
10: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems!
9: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
11: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
1: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
14: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
0: At pinaka-importanteng balitang dapat yung malaman, ako po si Ted Filon.
1: Sa ngalan po ni DJ Chacha, ako po si Maricel Halini.
0: At ngayon po unang-una sa ating mga tampok na balita. Muli pong lumubog ang Metro Manila sa baha, bunsod ng patuloy na pag-uulan dahil po sa habag at itong weekend. Sa Parañaque, umabot hanggang lampas tao ang tubig noong araw ng Sabado bago po nagsimulang humupa ang tubig kahapon. Lubog din ang ilang bahagi po ng Las Piñas, partikular po ang bahagi ng Zapote Junction. Doon naman sa Marikina, umabot din po sa second alarm ang antas ng Marikina River noong pong araw ng Sabado bago bumaba kahapon. Habang sa Quezon City, higit pong 22,000 residente rin ang inilikas ng dahil sa mataas na baha. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, nakatumpas po daw ng 10 araw na ulan ang bumuhos sa lungsod noong weekend. Sa talaho naman ng NDRRMC, umakyat na sa 32 ang namatay sa pananalaksa ng mga nagdaang bagyo at habagat. 19 ang sugatan, 3 ang nawawala at higit 8 milyon po naman ang mga apektadong mga Pilipino.
1: Isa naman sa nakikitang rason ng paglala ng baha sa Metro Manila ang pagpalya ng ilang pumping station at drainage facilities dahil ninakawan ang mga ito. Nadiskubre kasi ng DPWH na hindi gumana ang Sunog Apog pumping station sa Tondo, Maynila dahil ninakaw ang high voltage cables nito. Napalitan na ang mga kable at gumagana na ulit ito. Ninakaw din daw ang heavy duty check valves na sa Lumana pumping station sa Marikina na pumipigil sa pagbalik ng tubig mula sa Marikina River. Tinangay din dati ang ilang manhole cover sa Rojas Boulevard na naging sanhi ng aksidente dahil dito nagtala na ng tauhan ang PSG sa ilang pumping station o nagtalaga na ng mga tauhan ang PSG sa ilang pumping station at iba pang drainage facilities para hindi na ito manakawan.
0: I think that's PCG, ano? Oo, Coast Guard. Samantala mga kapatid, sa ating po namang lagay ng panahon, bahagya pong mas lumakas ang bagyong Pilandok habang binabaybay ang karagatan sa may extreme northern Luzon. Huling namataan ang bagyo, 1,130 kilometers silangan po ng hilagang Luzon. Halos hindi na nga gumagalaw ang bagyo na meron pong lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Hindi ito tatama sa kalupaan pero ito'y magpapalakas sa habagat na patuloy namang maghahatid ng mga pag-uulan sa Metro Manila, Ilocos Cordillera, Central Luzon, Calabar Zone at ilang pambahagi ng Luzon. Patuloy din pong binabantayan ng pag-asa ang dalawa pang bagyo sa labas ng bansa malapit sa Itbay at Batanes at Extreme Northern Luzon. Pero ito'y wala pa daw direktang epekto sa ating pong kapuluan.
1: Sa ibang balita, posibleng hindi na raw ipatawag ng prosekusyon ng dating hepe ng security detail ni Vice President Sara Duterte para tumestigo sa impeachment trial. Ayon kay House Prosecution Panel spokesman Congressman Zia Adjong, hindi na kailangang iharap sa trial si Colonel Raymond Lachica dahil na-establish na ng prosekusyon sa paglilitis na nagkaroon nga ng maling paggasta sa confidential funds ng OVP at DepEd. Bukod kay Lachica, sinabi rin ng prosekusyon na posibleng ilaglag na rin nila ang iba pang testigo kaugnay sa confidential funds.
16: As far as the prosecution file is concerned, we feel na na-establish na po yung fact na may misuse ng confidential funds, na-establish na po yung accountability because between the Vice President Sara Duterte and Colonel Lachica, dahil sila lang daw yung may alam ng pag-disburse at pag-implement itong confidential funds, si VP Sara ang accountable officer dito. Wala si Colonel Lachica.
1: Yan po ang tinig ni House Prosecution Panel spokesperson Congressman Zia Adjong.
0: Samantala, susubukan po naman daw ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang inilabas po na ruling ni Presiding Officer Senator Chis Escudero kaugnay pa rin po ng sub-judice rule o pag-iwas na pag-usapan ang merits ng impeachment case sa publiko. Una nga pong sinabi ni Escudero na sakop din ng two-strike policy sa mga lalabag sa naturang ruling si VP Sara bukod sa mga abogado at mga senator judges. Bukod sa warning, pagmumultahin din daw ang mga lalabag dito ng 30,000 pesos sa second offense. Ayon sa kampo ng bise, ang pagtalima niya sa ruling ay pagpapakita rin daw ng pakikisa ng bise sa paglilitis kahit na abogado lamang niya ang humaharap sa mismong impeachment trial. Tamang oras ngayon, alas 6. I-34. Ngayon, i-35 na. Sa gitna po ng mga pag-uulan at sa gitna po ng napakaraming problema ng bayan, tangkilikin pa rin po natin ang biyaya ng buhay. Nang sa ganon, hindi tayo papalya-palya. Kahit na o nag-uulan ha. At hindi ka sasabihan ng ganito. Excuse me, hello. Bigo ka na naman ba? Isang dali lang ha. Ito ang para sa'yo, Bagsikso. Bravo with supplement for men. E di ba nga? Pare, masarap ang buhay, di ba? Kaya laging itotodo ang arangkada na walang pariya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
17: Vroom, vroom, mapapa. Bravo! Katalaga!
0: You know? Bravo, bravo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. sa ating mga gusto magpabida po sa True FM hanggang numpong Friday. Kami po ni Ate Maricel po ay nagpahatid ha, galing po sa ating mga Happy Anonymous ng 7,000 pesos sa isang ina na meron pong karinderya dyan sa Tondo, Manila. Natanggap na daw po ni Nanay. Nanay Babylet Mamaricel, Babylet Mariano ng Tondo, yung kanyang 7,000 pesos.
1: Yeah, etong si Babylet ay 45 years old at yung kanyang asawa, kung matatandaan natin, isang family driver. Nagpakita siya ng video nung nakaraan na siya. Eh, talagang nakikinig sa atin dito.
0: Ayan, and also mga kapatid, yung pong 2,000 ay para po sa kanyang ina na kanyang tinutulungan daw pambili ho ng gamot. Yung 5,000 dagdag sa kanyang puhunan at meron siyang kahilingan po na tablet para sa kanyang anak na hindi pa ho natin napagtatagumpayan. But meantime, mga kapatid, kami po may pabida maya-maya lamang ng kaunti ha, sa lahat sa inyo. Makinig kayo, chance to win minimum 2,000 pesos. Samantala po, ilang pang mga importanteng balita susunod na. True FM.
18: Bigla ang gastos.
19: Bagong plano?
20: Travel!
21: O kaya bagong negosyo?
22: Buti na lang, may Cebuana na lang.
23: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaim ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
24: Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
25: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosit, Teleservisyo para sa Pilipino.

0: FM.
1: Mga kapatid, punta naman po tayo sa balita sa mga lalawigan. Naputol ang Agana Bridge sa Tarlac City bunsod ng walang patid na ulang dala ng habagat. Nahulog pa ang isang SUV na dumaan sa tulay. Nasagip ang isa sa mga pasahero nito habang apat naman ang nawawala. Nagsasagawa na ng search and rescue operations ang Philippine Air Force. Plano naman ng DPWH na magtayo ng temporary bridge habang pinag-aaralan pa kung kailan isasaayos ang naputol na tulay. Una nang gumuho noong Biyernes ang Aquino Bridge. Umaasa naman daw ang mga residente na agarang matapos ang pagsasaayos ng dalawang tulay, lalo't apektado ang kanilang kabuhayan.
2: Samantala po naman, patay ang isang lalaki matapos pong mahulog naman sa bukas na drainage sa Angeles City, Pampanga. Itong nga Maricelo, nakikita ho sa CCTV na siya naglalakad lamang. Tapos pagkalampas niya sa nakaparadang pick-up ay doon na siya nahulog at nawala. Ayun. Kinangkapa ho siyang sagipin ng dalawang lalaking nakakita pero hindi kinaya dahil nga sa lakas ng agos ng tubig. Wala na pong buhay nang nadiskubre ang biktima sa ilalim po ng tulay kinalaunan.
1: Napakadelikado. Sabatala mga kapatid, higit 100 pamilya ang inilikas dahil sa baha sa barangay Ibayo sa Marilao, Bulacan. Lagpas tuhod ang tubig sa ilang kalsada. Malalaking truck lang ang nakakadaan sa ilang lugar. May mga residente naman na naglakas loob lumusong. Ang isang binatilyo naman nakatapak pa ng bubog habang lumulusong para makicharge sana sa isang mall. Problema rin kasi ang supply ng kuryente at cellphone signal sa lugar. Mahigit 2 dekada na raw na iniinda ng mga residente ang ganitong pagbaha.
2: Paalala po sa lahat ng mga may sugat o may mga kung ano pong mga problema sa balat kapag po lumusong sa baha, yan po ang chance ha, na magkaroon po ng butas para po pasukin itong leptospirosis na ito. Mama. Yan pong babala ng DOH sa lahat. Samantala po nalubog din sa tubig ang mga bahay sa barangay Talabaiw, Calasiao, Pangasinan. Karamihan sa mga binaha ay mga mabababang lugar malapit sa ilog. Umaabot kasi sa critical level ang ilang ilog gaya na po na Sinokalan, Pantal at Balingkagwing. Ayon sa mga residente, ilang ulit na hong pinataasan ang kalsada pero hindi natataasan ang mga bahay. Apektado rin po ang kabuhayan ng marami at meron pong ilang mga nagsasideline na lamang sa pagbabangka.
1: 2 ang patay at 2 sugatan sa pagguho ng pader sa Subic Bay Freeport sa Zambales. Nakunan pa sa video kung paanong unti-unting nabaklas ang bahagi ng pader hanggang sa tuluyang gumuho. Agad nagtakbuhan ng mga tao maging ang kumukuha ng video. Natumba pa nga ang isang truck ng bagsakan yan ng lupa. Dinala sa ospital ang 4 na natabunan pero nasawi ang isang driver na Pinoy at isang Chinese national na nagtatrabaho bilang sales and marketing officer.
2: Antindi nito yung buong mismong riprap, no? Yung mismong yung pananggalang doon sa bundok, ang mismong gumuho, buong bundok. Parang doon sa Nepal yung video nito.
1: Ayun naman.
2: Maricel, kahindik-hindik po. Samantala naman, ang tamang oras ngayong ganap ng 6:43. Maganda umaga po sa lahat ng mga nasa construction business. Good morning! Ayan ha! Lagi pong panawagan, gumamit po ng standard na mga materyales sa construction nang sa ganun po hindi magka-problema. Kapag ang pinag-uusapan natin ay standard sa mga light steel frames, dito ka na sa JMAX. Setting the standard in light steel frames, certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad ang hinahanap ko, ang gusto ko, JMAX Light Steel Frames. Mabibili po yan sa VNC Trading sa Gapan City, Nueva Ecija. Ayun o, VNC Trading, Gapan City, Nueva Ecija. At sa FB, sa Pigao Builders and Construction Supply, doon po naman sa Asinggan, Pangasinan. Yun, FB, sa Pigao Builders and Construction Supply, dyan sa Asinggan, Pangasinan. At ang JMAX ay available din in leading depo and hardware stores nationwide. Thank you very much, Sir Johnny Nang. ng DN Steel Mabuhay at sa Ultra Insulated Panel Systems Corporation staff. Maganda umaga po and thank you. Kasi Raymond Son, ganda umaga rin. Ngayon sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kaalak-alan, abay tinataya daw po magkakaroon ng rollback sa produktong petrolyo ngayong pong Linggo. Salamat naman sa pagtansya po ng isang oil company mula daw po sa unang apat na linggo ng trading hanggang 4 na piso ang pepeling ibawas sa per liter po ng diesel hanggang 75 centimos naman per liter po ang pepwede daw hong ibawas sa gasolina. Bumaba ang pandaigdigang halaga po ng langis dahil po sa pag-aanunsyo ng Amerika ng economic sanctions contra Iran at mga kaalyadong bansa at mga senyales ng pagbabalik na naman daw po sa negosasyon ng US at ng Iran.
1: Abiso naman mga kapatid para sa mga balak mag-book ng flight. Tataas ang fuel surcharge sa eroplano sa unang bahagi ng Setyembre. Mula level 12, itinaas ito ng Civil Aeronautics Board sa level 13 para sa September 1 hanggang 15. Sa ilalim nito, nasa 423 piso hanggang 1,237 piso ang fuel surcharge para sa domestic flights. Para naman sa international flights, maglalaro sa 1,376 piso hanggang 10,385 piso ang singil. Tumaas ang pandaigdigang presyo ng jet fuel dahil nananatiling sarado ang malaking bahagi ng Strait of Hormuz.
2: Sumadsad po sa pinakabagong record low ang halaga po ng piso kontra US dollar sa 62 pesos sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa. Nagsarado po ang piso sa 62.62 na kupo noong pong Biyernes. Mas mahina yan ng 37 centimos kumpara po sa pagsasara noong araw ng Huwebes. Naniniwala daw ang isang trader na humina ang piso dahil sa desisyon ng Bangko Sentral na taasan lamang ng 25 basis points ang interest rates ng bansa. Sinabi din po naman ni Bangko Sentral Governor Eli Remulena na umaasa siyang hindi na kakailanganin po ng BSP na magtaas pa ng interest rates.
1: Tinatayang nananatiling mataas ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin nitong Agosto. Base sa pagtataya ng Bangko Sentral, posibleng maitala sa 5.5 hanggang 6.5% ang inflation nitong nagdaang buwan. Paliwanag ng BSP, posibleng mataas pa rin ang inflation dahil sa mas mataas na halaga ng petrolyo, bigas, gulay, prutas at isda. Dahil yan sa epekto ng masamang panahon sa agrikultura, pero posibleng mahila raw ito ng mas murang karne at kuryente at pansamantalang paglakas ng piso sa gitna ng buwan. Huling na itala sa 6.2% ang inflation nitong Hulyo.
2: Yung US dollar exchange rate, Sel, parang euro na. Ang halaga nito, 62.60. Naku po, patay tayo dyan. Samantala po naman, inaatasan daw po ng DA ang lahat ng ahensya po sa ilalim nito na repasuhin ang kanila pong mga nakalatag na balakin kontra sa El Nino. Yan po'y para nga mapaliit ang epekto na matinding tagtuyot sa food security ng bansa at presyo nga po ng pagkain. Layon daw po ng DA na palakasin ang irigasyon, i-adjust ang petsa po ng pagtatanim at naghahanda sakali pong kailangan mag-angkat o na naman po magkaroon ng sinasabing market intervention. Kasama rin po sa plano ang pag-relocate ng taniman sa ibang mga lugar na hindi gaano apektado ng tagtuyot. Masulit ang paggamit ng tubig at paigtingin ang cloud seeding at solar-powered irrigation. Sabi po ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dapat magsilbing aral ang karanasan ng bansa sa El Nino noong 2024. Alas 6:48 na at mga balita po naman sa ibayong dagat.
1: Lumabas sa higit 800 ang kumpirmadong patay kasunod ng mapaminsalang flash floods at mudslide sa Nepal-Tibet border. Sa ilang kuha, puspusan ang ikinakasang search and rescue efforts ng mga otoridad. Ayon sa report, aabot sa 10,000 puwersa ng Nepal ang nagtutulong-tulong na sa mga biktimang natabunan ng guho. Sa huling tala, nasa 8,000 na ang nasa GIP. Sa kabila niya, naabot sa higit 3,000 iba pa ang patuloy na nawawala. Una nang nanawagan ng Foreign Ministry ng Nepal ng tulong sa ibang mga bansa dahil sa kakulangan ng makinarya at teknolohiya.
2: Sa kaugnay po namang balitak at kahit pagod na mga kapatid ay patuloy pa rin po ang kaliwatkan ng rescue efforts ng Chinese authorities sa mga natabunan ng putik sa Gyurong sa Autonomous Region sa China. At ayon sa report, naging pahirapan ang pagtugon ng mga otoridad sa mga biktima ng kalamidad dahil sa kabundukang bahagi nito. Dahil sa kabundukang bahagi ito matatagpuan. Para nga mapabilis daw ang pagsagip sa mga biktima ay nagpatupad na ng maramihang search round sa 1.7 kilometer radius sa Xinjiang region. At ayon sa ilang mga reports, sa tatlong araw nang walang tigil ang operasyon ng Chinese authorities at ilang pagtumutulong sa mga banyagang patuloy pong nawawala.
1: Isa ang patay habang limang iba pa ang sugatan matapos ang pambihirang insidente ng gun violence sa Switzerland. Ayon sa report, pawang 21 taong gulang na babaeng Italian national ang nasawing biktima. Nangyari yan sa gitna ng techno rave party sa Swiss capital sa Zurich nito lamang linggo. Kaagad pinatigil ang naturang event at pinayuhan ang publiko na lumayo sa pinangyarihan ng insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan sa suspect at kung ano ang motibo nito sa ginawang karahasan. Itinuturing ang Switzerland bilang isa sa pinakamababang naitatalang krimen sa Europa.
2: Sa ibang balita po naman, kinumpirma ni US President Donald Trump na nagkasundo ang kanyang bansa at mga kinatawan ng Venezuela kaugnay ng pagsusuplay po ng langis sa Strategic Petroleum Reserve. At ayon pa rin po sa report, gagamitin sa pagpupuno sa nasabing pasilidad ang langis mula naman sa Caracas. Tinawag po naman ni Trump na regalo ng Venezuela ang langis na yan para sa mga Amerikano. Bago yan, magugunitang aabot na lamang daw sa halos 300 milyong bariles ng langis ang nasa nasabing pasilidad at ito ang pinakamababang reserba ng langis ng Amerika sa nakalipas na 4 na dekada.
1: Sa ibang balita, nagbabala ang Japan Meteorological Agency sa posibleng matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar sa Fukui Prefecture, kabilang sa maapektuhan ng tatlong syudad, partikularang Ono, Katsuyama at Fukui. Nitong linggo, aabot sa 370 millimeters o katumbas ng halos 15 pulgada ang taas ng baha sa mga nabanggit na lungsod. Nagbabala rin ang Japanese authority sa posibleng landslide sa mga residente sa rehiyon.
2: Ang tamang oras ngayon, ganap ng 6:52. Sa mga suki po naman ni Nanay Christopher Main, Raynor Shine, tuloy pong ating paghatid ng Balitang Entertainment.
0: Maritis ka!
3: I don't know.
1: Namigay ng tulong ang ilang personalidad sa mga kapatid nating biktima ng baha sa Luzon, kasama dyan ng vlogger-actress na si Ivana Alawi. Lumusong pa siya sa baha. Ipinamigay niya ang isang truck ng mga food pack na siya rin mismo ang nag-repack. Namahagi rin siya ng ₱1,000 sa mga apektadong residente. Nagbigay din ng relief goods ang mommy ni Dabarcads Riza na si Riza. Siya rin mismo ang nag-grocery ng mga ipinamahagi niyang pagkain.
2: Pasabog po naman ang vocals ng SB19 member na si Stel sa kanyang live showcase. Tampok dito ang ilang awiting malapit kay Stel tulad ng classic at stripe version niya ng Room. Kanyang tinanghal ang ilang pa niyang original na mga kanta na Di Ko Masabi at Anino. Para kay Stel, special daw ang event na ito. Nais na hong iparamdam ang iba't ibang stages ng pagmamahal at inilabas niya na rin ang kanyang bagong kanta na Crazy na mapapakinggan sa music streaming platform.
1: Isa ng mommy, si Alex Gonzaga. Matapos ipanganak ang baby boy nila ni Lipa City Vice Mayor Mikey Morada. Pero bago ang kanyang panganganak, nagkaroon daw si Alex ng gestational diabetes. Nalaman daw ito ng vlogger-actress sa third trimester ng kanyang pagbubuntis. Napansin niya raw na malala ang cravings niya sa matatamis at palagi siyang matamlay. Dahil dito, nag-check siya ng kanyang blood sugar at dito niya na napansin na mataas ito. Sa kabila nito, naging maayos ang panganganak ni Alex.
2: Nagpakilig po naman sa fans ang Japanese actor na si Makenyu sa kanyang fan meet sa Paranaque game na nakipaglaro si Makenyu sa ilang lucky fans. Na-meet din niya sa up close sa high-by session at selfie portion. Ni-reveal ni Makenyu na natapos na ang taping para sa Season 3 ng One Piece Live Action Series. Bago yan, daan-daang fans ang nagpa-fan sign sa kanya sa Mandaluyong. Nakilala po si Makenyu bilang si Rornoa Zoro sa Netflix series na One Piece.
1: Trending na.
2: Makenyu.
1: Si Makenyu.
2: Kilala mo siya?
1: Japanese. Hindi, si Makenyu?
0: Sino to?
2: May kilala ako.
1: Ano?
2: Si ano, Makeni.
1: Makeni. Familiar din yan ha. Taga-Kapampangan yan ane.
2: Si Mitch.
1: Oo.
2: Makeni na ne. Nanong lagi mo? Nanong buri mo ne? Karan mo ng pasyal ng Kenny.
4: Wow.
2: Malaguna. Manyaman-yaman po.
1: Ayan, pag nakakarinig ako ng ganyan, naiisip ko si Sig. Hoy, mga kapatid, trending. Ang bagong music video ng Blackpink member na si Jennie para sa kanyang single na Fallen Angel. Umabot niya sa higit 13 million views. Dreamy and surreal ang visuals ng music video. Bahagi yan ng kanyang bagong extended play. Si Jennie rin mismo ang isa sa mga sumulat ng kanta. Tungkol ito sa taong naghahanap ng companionship.
2: At mga kapatid, Manong Toots, gising ka na ba? Habang si Kuya Al malamang tulog pa. JB Garganera, mabuhay. Ngayon sa ating Sports 5, umiiral po ang puso o muling umiral ang puso ng Gilas Pilipinas matapos nga pong talunin ng Iran sa ika-apat na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Score 68-56. Malamig ang naging simulain ng Pilipinas sa laro kung saan 7 puntos lamang ang na-score sa first quarter. Bumawi naman ang mga Pinoy pagsapit ng ikalawang yugto. Di kitang po ang laban hanggang sa nakaalagwa ang gila sa bandang dulo ng fourth quarter. Depensa ang naging sangkala nila matapos nga ma-outscore ang Iran sa huling yugto 19-9. Nagtala ng tig 16 na puntos sina Juan Gomez de Liano at Dwight Ramos. 13 points naman at 16 rebounds ang ginawa ni Kai Soto. Samantala, hinihilala ho namang ito'y ang huling laro ni Junmar Fajardo po sa Gilas matapos ang higit na isang dekadang serbisyo sa pambansang koponan. Nagtala ng 6 na puntos at 2 rebounds si Abay sa laro. Umangat po sa 4-4 ang win-loss record ng Pilipinas matapos ma-sweep ang fourth window. Maglaro muli po ang Gilas para po naman sa fifth window ng qualifiers sa buwan ng Nobyembre. Mabuhay ang All-Filipino team ng Gilas! Mabuhay!
1: Mga kapatid, sisimulan na ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang kampanya sa US Open kontra sa home bet na si Mary Stoyana. Kasado na ito sa Miyerkules, 8:40 ng umaga. Papasok bilang favorite sa laro ang world number 18 kontra sa world number 122 na si Stoyana. Ito ang US Open main draw debut ng Amerikana matapos manalo sa 3 qualifying matches. Pangalawang pag-aharap na ito ng dalawa. Tinalo ni Ayala si Stoyana noong 2024 sa ITFW 100 Tournament sa Pennsylvania. Bilang paghahanda, naka-ensayo ng 21 anyos ang four-time Grand Slam champ na si Naomi Osaka kahapon. Sa US Open, nakuha ni Alex ang kauna-unahang Grand Slam win noong isang taon.
2: Pasok po naman ang two-time Olympic pole vaulter na si EJ Obiena sa 2027 World Athletics Championships. Ito ay kahit na bigong makapodium si Obiena sa IAAF Diamond League sa Zurich, Switzerland. Panlima si EJ sa torneo matapos ang 5.90 meters na talon. Pero ito sapat na para masiguro ang pwesto niya sa Worlds sa susunod pong taon sa Beijing, China. Kampiyon sa torneo ang reigning Olympic champion at world record holder na si sino pa kundi si Mondo Duplantis. Matapos magrehistro ng ang taas nito, 6.25 meters.
1: May niluluto ng men's division ang Maharlika Pilipinas Volleyball Association. 8 teams ang tinatayang maglalaro sa home and away format. Target itong masimulan sa unang linggo ng Oktubre. Nagdaraos na ngayon ang tryouts sa ilang lugar. Suportado ito ni MVPA founder Manny Pacquiao, pati ni Philippine National Volleyball Federation President Frank Lau. Naniniwala ang grupo na makatutulong ito sa paglaganap ng men's volleyball sa bansa.
2: At eto, nabigo sa unang pagkakataon po bilang professional ang Pinoy middleweight boxer na si Waljon Mindoro. Natalo siya via 9th round technical knockout kontra sa Mexicanong si Carlos Ocampo. Tumumba si Mindoro matapos masapul sa panga. Halatang hilo-hilo si Mindoro pero nakatayo pa rin patungo sa kanyang corner, pero nagdesisyon po ang kanyang team na sumuko na. At kahit nga po nanalo, pinatawan po ng $2,000 na o 124,000 pesos na multa si Ocampo. Bigong maabot ni Ocampo ang 164-pound na timbang matapos magtala po ng 165 pounds. Buwaba naman sa 17 wins at 1 loss ang record ni Mindoro, kabilang po ang 16 na knockout. Nako, Mama Rizel, abay alas 7 na. Time to say goodbye sa ating mga viewers sa TV5 at maging sa RPTV.
1: Nako, mga kapatid na nanonood sa atin sa TV5 at RPTV, marami pong salamat sa pagsama nyo sa amin ni Manong Ted. Pero hanggang mamaya pa po kaming alas 10 ng umaga, pwede nyo po kaming samahan sa 105.9 True FM.
2: So thank you and see you again tomorrow. At mga kapatid, tuloy po ang ating balitaan na sandali po lamang. Sa lahat ng ating mga suki ngayon, kami po ay maghahanap pa rin po ng mga bibida sa True FM. Ang aming pong hinahanap today, makinig kayong mabuti. Drum roll please. Sino?
1: Alin?
2: Sa ating pong hinahanap ngayon, ay sino man pong nakikinig po sa atin o kaya po'y nanonood sa atin na kung saan po naman hanggang ngayon po may tubig sa loob ng bahay ninyo.
1: Aray!
2: Ayan, sa mga binabaha po, kung kayo po'y nasa Metro Manila, kayo po'y nasa Bulacan, Pampanga, nasa Bataan, o maging nasa Tarlac, Pangasinan, sa mga sa Laguna, sa mga binabaha po ngayon, kami naghahanap po ng mga bibida. Ang paraan, Ma'am Maricel, please.
1: Mm-hmm. Nako, mga kapatid, ha? Kumuha lamang po kayo ng video. Hunan nyo yung loob ng inyong bahay na meron pang baha habang nakikinig kayo sa radyo sa atin dito sa 105.9 True FM. Ipadala nyo lamang po sa amin ang video na yan, ha? Sa official Facebook page po ng 105.9 True FM, pwede nyo rin pong isend sa ating Viber number, ha? 0921-822-2290.
2: O kaya po sa Facebook page po ng True FM. Yan. At mga kapatid, naunawaan namin, baka wala kayong kuryente sa mga bahay ninyo kasi nga po kapag may mga baha sa loob ng bahay, pinuputol po ang supply ng kuryente para wala pong disgrasya. Kayo po ay maaari pong magpahatid po ng entries kahit nanonood po kayo ngayon sa amin sa pamamagitan po ng YouTube channel po ng either News 5 Everywhere o kaya po naman ng True FM. Sa mga taga-Hagonay, Bulacan, kay Inang Esther Perez, good morning! Good morning! Ng Tolentino, qualified kayong sumali dahil alam po namin, lubog pa rin po sa baha ang Hagonoy dyan sa Bulacan. Sa mga nasa Pampanga, nako, ayan na po, ayan na, ay talaga naman, ha, walang ka-epek-epek ang napakarami din pong mga flood control projects sa inyong lalawigan. Alam nyo ba na kapag po natin kinuwenta ang total po na flood control projects dyan po sa Central Luzon, we're talking about the entire Central Luzon na kasi ang ating ginawang pag-aaral po lamang ay natuon doon sa Bulacan sa ating ginawang episode ng Think About It na dati. Pero kapag po natin kinuwenta, magmula po ng 2022, 2023, 2024, and 2025, kasi meron pa rin actually, ha, 2025, bagamat may mga na-veto ang Pangulong Marcos dyan sa provision po ng budget na yan tungkol po sa flood control, inabot mga kapatid ng halagang 109,939,603,000 pesos ang nailaan sa Region 3 na flood control budget.
1: Anyari?
2: Ha?
1: Anyari?
2: Anyari, Maricel?
1: Anyari?
2: Sige.
1: Pa ganun.
2: So mamaya po ang ating mga kakausapin din, mga taga Central Luzon, na mga pinuno po para po alamin ang sitwasyon ng mga pagbabaha sa kanilang mga lugar. At ngayon nga pong binabaha po maraming mga kababayan po natin at doon din po sa mga nagkakaedad na at hindi nga po makagalaw-galaw at lalong sumasakit ang kasukasuan, eh baka po nag-OOA-OA na kayo. Hello? Baka yung OA na yan, eh hindi na po as in overacting lang, ha? Toink. Baka yan ay osteoarthritis na. Hello? Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Yes, kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, o sugar, dito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Osteogard, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan ang aking maintenance. Kasama ko na si Direk Joey Perez at si Ate Dina Aquino at ang ating mga suki ng mga seniors. Mga ka-Osteogard, maganda umaga po. Mga kapatid, ilang pang mga tampok na balita, susunod na! FM.
0: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusunod.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
6: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta, and I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
7: Food security starts at home. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: a las 7:07. Atenzate în Boss Mastery Coffee, Pana Lucasa Rap Mancape. Thank you. Alam mo na kaagad.
1: Excellent.
0: Quality coffee beans. Amoy brewed coffee, diba? At yung pong kanyang creamy coffee, talagang lutang na lutang ang Zanto na nanggagaling po sa Mangosteen. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, Kape, Sarap, Panaluka. Thank you, Boss Mastery Coffee! So, Maricel, ano ba ang schedule ngayon ng ating presidente?
2: Nako, ngayong umaga, Manong Ted, papunta siya dyan sa libingan ng mga bayani dahil National Heroes Day ngayon. So, every August 31 naman, every National Heroes Day, nandyan siya, present sa libingan.
0: Okay, pagkatapos sa libingan, ano?
2: Wala na. Wala
0: hindi
2: na.
0: Siya mag-iikot ngayon.
2: Wala pang advice. So far yan pa lang yung nakalagay doon sa schedule ng pangulo.
0: Ayun pa lang. Wala siyang round sa mga binabahang mga lalawigan.
2: Wala pa. Wala pa.
0: Baka mamaya advice. Baka meron.
2: Oo.
0: Pero kumusta naman ang gantahan?
2: Ay, ayun. Kumanta August 26 daw na.
0: Ah, mismo nung araw ng birthday.
2: Kasi nakikita dun sa background yung sa backdrop parang may nakalagay na ano na petsa.
0: Huwag naman nating alisin sa ating Pangulo yung pagkakataon po para makapag-relax ng kaunti sa dami ng problema ng bayan.
2: Wow, ganun ba yun? Pero
0: tsaka kasi birthday nga ni Mrs.
2: Birthday ni First Lady. Although, hindi ito yung unang beses na napuna sila dyan, ha? Kasi, di ba, Manong Ted, nung kasagsagan din nung habagat, parang mga 2 weeks ago ba yan? Eh, nag-post din si First Lady Liza Marcos sa kanyang social media account, di ba?
0: Na parang nag-post kasi.
2: Oo, nag-post ng selfie na no makeup, mga ganyan.
0: So, moral of the lesson?
2: Huwag na kayo nagpo-post sa social media. Alamin natin kung anong priority natin.
0: Keep it private, ganun.
3: Mama!
0: Si Chacha ba nagpo-post ngayon? Anong balita kay Chacha?
4: True.
0: Walang post ngayon, sir? Wala? Natatahi-tahimik ka dyan. Wala ngayon post. Ayun. Kasi mahirap din nga magpo-post. Pero mga kapatid, nasa gitna nga po ng mga pag-uulan, eto ho, at napapansin nyo, kahit na nag-uulan, maalinsangan pa rin. Hindi ba? Parang hindi siya yung maulan, tapos hindi ka na mag-electric fan. Maulan pero maalinsangan pa rin. At ngayon pong panahong ito, sadyang marami po ang nagkakasakit. Kaya lagi po nga ang panawagan po ng Unilab, dapat lagi tayong doble ingat sa pagbili po ng gamot doon tayo sa subok na at mapagkakatiwalaan pa. At abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat din at magduda dahil baka naman ito'y hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahon po na kinakailangan talaga magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. O diba? Lagi po ang ating mga kaibigan sa Unilab ay nagpapaalala na maging mapili sa quality. Yan mga kapatid, sa presyong abot kaya. Thank you, Unilab! At bago po ang ating kalawang bugso ng mga tampok na balita sa News 5, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Matinding pagbaha at landslide dala ng walang patid na pag-ulan nitong weekend. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 32.
0: Dalawang tulay sa Tarlac gumuho sa kasagsagan ng masamang panahon.
2: Tropical depression pilandok, patuloy na kumikilos.

0: Ilang personalidad tumulong sa pamimigay ng ayuda at tulong sa mga kapatid nating apektado ng baha at ulan.
1: Mga kapatid, narito ang ikalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5. SM.
0: Sa mga balitang pambansa, nagpaalala ulit ang impeachment court na mahigpit nilang ipatutupad ang sub-judicial rule habang gumugulong ang paglilitis. Kasunod ito ng nilabas na ruling ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na nagbabawal sa mga abogado at senator judges na magkomento o talakayin ang merits ng impeachment case sa publiko. Paglilinaw ng korte, pwede pa rin namang sumagot sa mga interview ang depensa at prosekusyon, pero ang dapat lang nilang ilahad ay fair at true report ng paglilitis.
2: Pwede po sila magpa-interview, pero ang kailangan lamang po nilang tatandaan at kahit alam po natin, ginagawa lang naman ng media yung kanyang tungkulin, pero kailangan sila na yung magkaroon ng self-regulation yung ating mga senator judge, pati yung mga counsels of both parties, pati yung respondent. Pag in-interview sila, pwede lamang po nilang ikwento sa taong bayan yung fair and true report. Hindi po fair and true comment, ha? Magkaiba po yun. Fair and true report, meaning sasabihin niya lamang po, ito pong witness namin, ito po yung isinalang namin, at ito po yung kanyang sinabi kanina. At babasahin niya ng without any comment or any additional synthesis or analysis of whatever that evidence is. Kasi kapag nag-analyze na po siya, kumari sinabi niya, sinabi ng testigo namin kanina ganito. Ang ibig pong sabihin noon, talagang ganito-ganito itong ebidensya na to, talaga nagsisinungaling, ganyan-ganyan. Yun, bawal na po yun dahil yun po ay assessment of the evidence already.
0: Yan po ang tinig ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Samantala, pumayag na ang ilang social media platform sa mga kondisyon ng gobyerno kabilang ang pagpapaigting ng online safety at pagkakaroon ng opisina at legal representative sa Pilipinas. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Aboy Paraiso, layunin nito na mas mapabilis ang koordinasyon at pag-i-issue ng subpoena sa mga social media platforms. Kasunod ito ng investigasyon kaugnay sa insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng ilang kabataan.
3: Yung age verification connected sa national ID tsaka yung mga age appropriateness ng content nila. No? So yun yung hiniling natin for yung online safety. Tsaka syempre yung usapin kasi rin ng misinformation, disinformation, fake news, maiting namin pinag-usapan. At ang kailangan lang is kung may mga ganyan, at least lahat ng mga yatamaan, would be able to go after dun sa mga sumalbay sa kanila.
0: Yan ang tinig ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Aboy Paraiso. Samantala, patuloy ang pagtugon ng Alagang Kapatid Foundation sa mga komunidad na apektado ng habagat at matinding pagbaha. Sa mga nakalipas na araw, nakarating na ang Alagang Kapatid sa iba't ibang lugar na apektado ng mga sama ng panahon. Napuntahan na nila ang ilang binahang komunidad sa Bataan, pati na rin sa Bulacan at Pampanga, kabilang ang Paumbong, Hagonoy at Kalumpit sa Bulacan, at Apalit at Makabebe sa Pampanga. Sa patuloy na pagharap ng ating mga kapatid sa ganitong sitwasyon, bawat tulong ay malaking bagay. Kung nais po ninyong makiisa sa relief operations ng Alagang Kapatid Foundation, maaari kayong mag-donate sa kanilang official accounts na makikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Maaari rin ninyong scan ang QR code, mga kapatid, para po doon sa gustong magbahagi ng kanilang mga tulong sa mga nasalanta ng habagat. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang 7 ng umaga, mas marami pa pong balitaan sa ating pagbabalik.
4: True FM. It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with...
6: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
7: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
6: at sa komentaryong hindi bias.
8: Sabi ko, andyan na tayo sa
6: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
9: By June 30, yung
6: dahil dito, bawal ang fake news.
5: Sa mga issues sa bansa,
9: no? Yung bill.
6: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili, at Jiki Verhel.

0: dito tayo
1: sa totoo lang.
2: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: Nasaan si Virtual Pag-ibig for you? I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kaban!
2: Mga kapatid, nakatutok pa rin po kayo sa Ted Filon at DJ Chacha minus DJ Chacha for today. Ako po muna ang pansamantalang humahalili sa kanya, Maricel Halili. At sa oras na 7:18 ng umaga, diretso na po tayo sa balita sa Metro Manila. Higit 6,000 pamilya ang inilikas sa Quezon City dahil sa ulang dala ng habagat. Katumbas yan ang higit 20,000 individual. Ang ilan sa mga residente sa Bagong Silangan Elementary School muna pansamantalang nanuluyan. Isinama rin ng ilang residente ng Quezon City ang kanilang mga alagang hayop sa evacuation center. Pinulot at tinanggal naman ng mga tauhan ng LGU ang mga naipong basura sa mga daluyan ng tubig at drainage. Ginagawa na rin ang flood control ang kanilang lugar o ang ilang lugar sa lungsod. Kabilang dyan ang parte ng QC Memorial Circle Open Field at City Hall Lagoon. Meron na rin silang retention pond, detention tank at basin na kayang mag-impok ng tubig baha. Punuan na rin ang bed capacity sa East Avenue Medical Center dahil sa pagsipa ng kaso ng leptospirosis sa Quezon City. Higit 80 na ang kaso ng leptospirosis sa ospital ngayong buwan lang ng Agosto. 11 sa bilang na yan ang nasawi. Ang pinakabatang pasyente ay 5. Bukod sa mga lumulusong sa baha, tinamaan din ng sakit ang mga nagtatrabaho sa pangongolekta ng basura. Naglaan na ang ospital ng special lane para sa mga leptospirosis cases. Nag-amok naman ang isang lasing umanong lalaki na may baril sa Baclaran Church sa Parañaque City. Napalabas pa ng simbahan ng ilang deboto sa takot. Nagtulong-tulong naman ang ilang security guard, police at pati na mga deboto para hulihin ang lalaki. Nilinaw naman ang pamunuan ng simbahan na walang barilan na nangyari. Gayunman, may dalawang individual na nagtamo ng minor injury sa insidente na agad namang nalapatan ng paunang lunas. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na mahaharap sa reklamong alarm and scandal, disobedience to an agent of a person in authority at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa oras na 7:20 ng umaga, balita naman sa mga lalawigan. Patay nang natagpuan ang nawawalang buntis na Aita sa San Marcelino, Zambales. Siya ang huling nawawalang biktima matapos tumaob ang isang bangka sa Lake Mapanuepe. Ika-9 na siya sa mga nasawi sa lawa. Huwebes nang tumaob ang bangka, pupunta raw sana sa isang pagpupulong ng barangay para sa 4-piece ang mga biktima nang tumaob ang bangka. Lumalabas na overloading ang sanhinang trahedya. 5 lang ang kapasidad nito pero umabot sa 13 ang pasahero. Kaliwat ka ng landslide ang idinulot ng mga pag-ulang dala ng habagat sa Benguet. Sangkaterbang lupa na may kasamang mga bato ang gumuho sa bahagi ng bundok sa Kibungan, Benguet. Dumaloy din ang putik dahil sa lakas ng ulan. Apektado tuloy rito ang Halsema Madaymen Ampusungan Provincial Road na hindi na muna pinadaraanan sa mga motorista. Hindi rin madaanan ang Gov Bado Dangwa National Road sa parehong bayan. Pinasok ng baha ang ilang simbahan sa Hagonoy, Bulacan, binaha ang St. John the Baptist Parish. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang misa. Tuloy din ang misa sa Our Lady of Mount Carmel Parish sa Malolo City kahit abot hanggang bukong-bukong ang baha. Sa Santo Domingo Parish sa Quezon City naman, bukod sa simbahan, may mga opisina rin pinasok ng baha. Lubog din sa tubig ang Santa Barbara Chapel sa Bacolor, Pampanga. Inilabas sa mga kahoy na upuan para maiwasang masira. 22 minuto makalipas ang 7 ng umaga, punta na tayo mga kapatid sa mga balitang consumer at kalakalan. Nag-issue ang SSS ng violation notice sa higit 400 employer at establishmento sa Metro Manila. Ang mga employer na yan, mayroong higit 145 milyong pisong liabilities dahil sa kabiguang i-remit ang buwan ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Sabi ng SSS, layon lang ng operasyon na itong ipaalala ang obligasyon ng mga employer. Bagamat may kanya-kanyang hamon daw na hinaharap ang mga negosyo sa gitna ng mataas na presyo ng langis, kailangan pa rin sumunod sa batas at tiyaking matatanggap ng mga empleyado ang kanilang mga benepisyo. Bukas naman daw ang SSS para makahanap ng maayos na solusyon kasama ang mga negosyo. Samantala, patuloy lumawak ang trade deficit ng Pilipinas nitong Hulyo base sa datos ng PSA. Na itala sa $5.97 billion ang trade gap ng Pilipinas kapag nasa deficit ang balance in goods ng isang bansa, nangangahulugang mas marami itong inangkat na produkto kesa sa in-export. Lumobo pa kasi ang import receipts ng bansa sa $14.12 billion. Kaya't naungusan pa rin ang exports kahit lumago ito sa $8.15 billion noong Hulyo. Ayon sa RCBC o kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, nakadagdag sa import bills ng bansa ang mas mahal na presyo ng langis. Dumami rin ang nag-aangkat ng mga produkto bilang paghahanda sa pagtaas ng demand sa paparating na holiday season. Inaprubahan ng Board ng Maynilad ang isang public-private partnership project para makapag-supply ng water at wastewater services sa New Clark City. Kasangga rito ng Maynilad ang Korea Water Resources Corporation at Basis Conversion and Development Authority. Base sa disclosure sa Stock Exchange, sinabi ng Maynilad na plano itong ipatupad sa 25-year term. Hindi naman isinapubliko ng Maynilad ang halaga ng inaprubahang investment. Oras natin mga kapatid, 7:24 ng umaga. Punta na tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Sinimula na ang mass burials sa mga biktima ng malagim na flash floods at mudslides sa Nepal-Tibet border. Ayon sa report, aabot sa daan-daang hindi pa matukoy na mga biktima ang inilagak sa kanilang hantungan sa magubat na bahagi ng Devgat. Siniguro naman ng mga otoridad na malayo ito sa banta ng panganib dahil 200 kilometro ang layo nito sa binahang lugar sa munisipalidad ng Rasua. Sa huling tala, aabot na sa 803 ang kumpirmadong nasawi, habang higit 3,000 iba pa ang patuloy na nawawala. Aabot naman sa 1,600 tao ang nasagip ng isang guro sa Nepal bago tumama ang mapaminsalang mudslide sa Nepal. Ayon sa report, pawang mga estudyante ang nasagip ng isang guro base na rin sa pahayag ng isang residente sa Trishuli. Sa ngayon, puspusan pa rin ang isinasagawang rescue effort sa 1,000-libong nawawalang biktima. Sa taya ng Red Cross, aabot sa higit 90,000 residente ang apektado ng nagdaang malagim na kalamidad. Samantala, daan-daan ang stranded matapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka malapit sa bansang Cyprus. Ayon sa report, patungo na sana ang mga biktima sa baybayin nang mangyari ang insidente. Naitala ang insidente niya nito lamang pong linggo. Sa datos ng mga otoridad, aabot sa higit 206 na po ang sakay ng naturang vessel. Blanco pa ang mga otoridad sa sanhi ng paglubog. Tamang oras natin, 7:26 ng umaga. Punta na tayo sa ating Sports 5. Muntik daw hindi makalaro si Gilas Pilipinas wingman Dwight Ramos kontra Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Masama raw ang pakiramdam ni Ramos dahil sa flu-like symptoms. Katunayan, may hinandangang drip para sa kanya ayon kay head coach Tim Cone. Sa kabila nito, nagpakita pa rin si Ramos at maganda pa rin ang nilaro. Nagtala ng 16 points at 7 rebounds ang 27 anyos para tulungan ng Gilas na makuha ang 68-56 na panalo kontra Iran. Para naman kay Ramos, resulta lang ito ng pagtitiwala nila sa isa't isa. Na-sweet ng Gilas ang fourth window ng qualifiers at buhay pa ang tsansang makapasok sa World Cup. Pinalakas ng New Zealand ang tsansang makapasok sa FIBA World Cup. Tinambaka ng mga Kiwi ang Syria 126-74 para masweep ang ikaapat na window ng Asian Qualifiers. 12 agad ang lamang ng NZ pagkatapos ng first quarter at hindi na nila pinakawalan pa ang bentahe. Top scorer si Corey Webster matapos ang 22 points. Umakyat sa 6 wins at 2 losses ang record ng New Zealand para sa second seed ng Group E. Papasok sa World Cup ang top 3 teams ng bawat grupo at ang 4th seed na may pinakamagandang record. Pasok naman sa International Tennis Hall of Fame ang legend na si Roger Federer. Emosyonal ang Swiss icon sa kanyang speech kung saan inalala niya ang naging paglalakbay sa pro tennis. Nagsimula siya bilang ball boy Basel, Switzerland o noong 13 anyos pa lamang siya. Naging professional siya taong 1998 at nanalo ng 20 Grand Slams. Kabilang dyan ang record 8 Wimbledon singles titles. Nakakuha siya ng 1,251 career single wins. Pangalawa sa pinakamarami sa Open era. Nagretiro si Federer noong 2022.
3: Mabuhay ka!
2: Oras natin mga kapatid, 7:28 ng umaga. Punta na po tayo sa ating balitang entertainment.
4: Marites ka!
2: Magkasamang nagbakasyon sa Japan ang rumored couple na sina Kyla Estrada at Daniel Padilla. Ibinahagi ni Kyla ang ilang sweet photos nila ni Daniel habang naglilibot sa Japan. Umattend din sila sa Summer Sonic Festival doon. Happy naman ang fans sa nakakakilig na update ni Kyla. Iniuugnay ang dalawa matapos ilang beses na makitang magkasama noong 2025. Pinost na rin ni Danielle si Kyla sa kanyang Instagram noong Mayo. Hanggang ngayon, wala pang confirmation si na Kyla at Danielle sa totoong estado ng kanilang relasyon.
5: Ayaw niyong magpaawat ha?
2: Ay, huwag niyong pilitin. Walong pelikula ang pinagpipilian para maging entry ng Pilipinas sa Oscars Best International Feature Category. Kabilang dyan ang award-winning MMFF movie na Manila's Finest. Matatandaang humapot ito ng parangal sa Metro Manila Film Festival at ipinalabas pa sa New York Asian Film Festival. Pinagbitahan ito ni na Enrique Hill at Fiolo Pascual. Kasama rin sa pinagpipilian ng 50th Filipiniana, All the Things I Leave You, I'm Perfect, Quezon, Silence Nights at Sisa. Abangan ang mapipiling entry sa opening ceremony ng Philippine Film Industry Month sa September. Pansamantalang tinanggal si BTS leader RM sa listahan ng male role models ng non-profit organization na The Pixel Project. Kasunod ito ng pagdalo at pakikipag-picture niya sa American singer na si Chris Brown. Isinama si RM sa listahan ng 16 male role models helping to stop violence against women dahil sa kanyang advokasya sa gender equality at pagsuporta sa mga babae. Pero tinanggal muna siya rito dahil sa viral photo niya kasama si Chris Brown. Sangkot kasi si Chris Brown sa ilang kaso na may kinalaman sa pananakit sa kababaihan kasama ang nooy girlfriend niyang si Rihanna. Mga kapatid, yan ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang umaga sa ating mga kapatid na nakikinig sa mga himpilan ng True FM 105.9 Metro at Mega Manila. Sa Davao Live din po tayong napapakinggan sa 106.7 True FM.
4: Mindanao.
2: 107.9 True FM naman sa Cebu.
6: Visayas.
2: 101.5 naman sa Cagayan de Oro. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Leyte. Sa mga taga-Tacloban, mapapakinggan tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. Sa ngalan naman ng mga masisipag na staff ng News 5 na si Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julu Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randel Ritumalta, Cheska Gutilban, Nicole Stephanie Notario Dacanay, Associate Producer na si Christian Mitra, at Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Muli, ito po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha minus DJ Chacha for today. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili.
7: And thank you, Ma'am Maricel, ha? Salamat sa iyong sakripisyo kahit na holiday. Tuloy ang ating pong paglilingkod sa bayan. at mabuhay ang mga bayani ng bayan.
3: Mabuhay
7: ka. Mga bayani, sa mga panahong ito, yung pong patuloy po naglilimas ng kanilang loob ng kanilang mga bahay, yan po mga bayani ngayon. Yung pong sinasabi na the resilient Filipinos. Para bagang mga ipis lang ang dating.
2: Grabe yung turing sa atin. No?
7: Oh.
2: Resiliency. Inabuso na yung resiliency natin. Ha?
7: Ay, naku po.
2: Ilang linggo na tong baha na to.
7: Mga kapatid, ha? Sa lahat din po ng mga resilient, na mga uri manggagawa, good morning. Yung mga hindi pumapalya kahit na po ano pa ang sitwasyon sa buhay. Umulang man po't umaraw, hindi sinasabihan ng excuse me, tongik, bigo ka na naman ba? Isang dali lang, ha? Ito ang para sa inyo, Bagsik to! Bravo, good supplement po, men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palila. Bravo, good supplement po, men. Ang bagsik mo!
4: Vroom, vroom, mapapa. Bravo! Talaga.
7: Yun o, talaga naman. Good morning sa ating mga suki ng mga drivers. Ha? Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang palala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Para kay Speaker Boji D. Ka-Bravo, good morning. Birthday niya rin kahapon, Maricel. Ka-birthday siya ni DJ Chacha.
2: Ay, happy birthday. Oo nga, happy birthday kay Tita Cha.
7: Kahapon. Sila yung magka-birthday pala ni Speaker Boji D. Sabi ng kanyang caregiver na si Ann, nagpapahatid po ng maligayang kaarawan. Ay nako, mga kapatid, sandali lang po, dito po sa
6: happy birthday at
7: kay Asek Irene Dumlao din. Ah, kahapon, ka-birthday din siya ni Chacha.
2: Ah, ang daming ka-birthday ni Tita Cha.
6: Mga
2: Virgo.
7: Okay. Sige, sa inyo pong lahat, ha, alam kong kabisado po ninyo, nalilipas din yan. Okay, 35 minutes after 7 o'clock. Bago po itong ating The Daily Bread, inaabangan po ng marami sa ating mga kababayan. Hindi naman natin may tatanggi, Ma'am Maricel, ano, na totoo naman na ngayon po kapansin-pansin, nakakaiba itong ulan ngayon, di po ba?
2: Oo.
7: Yung kanya pong, dati-rati na po yung, ang tawag dyan, di ba, siyam-siyam, yung tuloy-tuloy na ulan.
2: Non-stop.
7: Buong araw, ilang araw na nag-uulan. Pero ngayon po, yung buhos nito, yung volume ng ulan na ibinabaksak, mas marami talaga. Hindi maitatanggi na dito po ang kalaban ng sangkatauhan ay ang tinatawag na climate change. Hindi ho natin maiwawaksi yan. Kaya the more na yung pera ng bayan, dapat hindi sinasayang. Dapat hindi ninanakaw. Dapat yung paggawa ng mga pagawaing bayan sa mga iba't ibang lalawigan tungkol po sa pag-control man lamang po o pagbibigay po ng malayang daluyan ng tubig na ito patungo sa Manila Bay ay hindi po sinasayang o hindi winawaldas.
2: Tama.
7: Ito lang, Ma'am Maricela, baka lang po nakakaligtaan din natin. Ito ho ang nakababahala eh. Noong mamampong taon na 2019, meron na pong inilabas na pag-aaral ang tinatawag po na isa pong samahan ng mga siyentista na ang tawag ay Climate Central. At noong pong 2019, naglabas na po sila ng kanila pong prediksyon dahil nga po sa climate change na ito na may mga bansa na lubos na maaapektuhan po ng climate change sa pagtaas po ng tubig dagat at pagdami po ng buhos ng ulan na nanggagaling sa kabundukan. May mga identified na po na mga bansa, particular po mga lungsod sa iba't ibang mga bansa sa Asia na makakaranas po talaga ng as in pagbabaha ng malawakan. At dito, mga kapatid, hindi po natin maitatanggi na kasama po sa pag-aaral na ito ang Maynila. Metro Manila po ang sakop nito. Ito pong nandidiyan sa gilid po ng Manila Bay. Ito po yung Malabon at maging Bulacan, pati nga Pasay, Valenzuela. May sinasabi nga dito sa pag-aaral, Ma'am Maricel, ha, na in 30 years daw po, Malaking bahagi po ng mga nabanggit na mga lungsod ang hindi na mawawala ang baha.
2: Nako.
7: Nakababahala po ito. Halimbawa na lang ngayon, ito pong nangyayaring reklamasyon sa Manila Bay. Noon pa po sinasabi ng mga siyentista yan, kung yan ba talagang pinag-aralan. Oh. Yung mga nandidiyan po ng mga establishments, mga building, dyan sa reclamation area. Tapat mismo, Pasay area yan, di ba? Pasay and then Manila area. Oh. Sa ngayon po mga kapatid, may sinasabi na po sa pag-aaral pa, nung una pa man, na yung kalupaan natin, subsistence ang tawag doon, bumababa po habang tumatagal ang panahon, pababa ng pababa ang lupa. Given yan, may measurement sila. Taon-taon bumababa yan. At habang bumababa yung lupa, yung pong tubig sa karagatan dumarami kasi nga din sa global warming. Natutunaw ang mga yelo sa mga Arctic regions na pupunta naman sa karagatan and eventually, yung dami po ng tubig na iyon ang pupuno sa dagat. Ngayon dahil po sa malakas ang buhos ng ulan lagi dito po sa mga kabundukan na ito, kaya po mga kapatid din dahil po sa gawa din po ng tao, yung pong mga walang patumangga na pagkakagkab ng kabundukan, illegal logging or legal logging, mining, samahan pa ng mga pagtatayo ng kung ano-anong mga istruktura po sa kabundukan, eventually po, yaan pong nanggagaling sa kabundukan ng mga tubig na yan, may kasama ng putik bababa sa kalupaan, sa kapatagan, magsasalubong sa taas ng tubig po sa dagat, hindi na siya wala ng access at mananatili sa mga mabababang lugar gaya po ng Maynila at Pasay.
2: Ayun na nga.
7: Sorry po, medyo masama yung prediction, pero ito ho ay hango sa mga pag-aaral ng siyentista.
2: Pero sabi mo, Manong Tod, 2019 pa itong pag-aaral na to.
7: 2019 pa.
2: 2019, 2026 na ngayon. Wala pa rin tayong nagagawa?
7: kung ang tanong nga na paghahandaan ho ba ito o wala lang po tayong pakialam, lalo na po doon sa mga negosyante ng una pong adhika ay nagkumita dito nga po sa kanilang mga reclamation project, ha. Nagbebenta na po sila ng lupa kahit na dagat pa lang yan. Nag-pre-selling na po sila sa kanilang mga proyekto dyan sa reclamation area. Nakita mo ba ngayon? Di ba nung isang araw, tagtad ng alikabok?
2: Yes.
7: Sa Senate?
2: Sandstorm.
7: Bakit?
2: Dust.
7: Saan galing yung dust at saka sand?
2: Sa reclamation.
7: Ang lakas ng hangin. Nakaangat na po yan. Punta ka na Ross Boulevard ngayon. Wala. Yung Sofitel, wala nang dagat sa likod. Kailang kahuling nakapunta ng Sofitel? Diyan po sa Pasay City, yung hotel nila diyan. Wala nang beachfront yan.
2: Wala.
7: Reclamation na yan.
2: Kahit nung bago magsara yung Sofitel, tuyot na rin yun. Nasa likuran niya.
7: Okay. So, mamaya babalikan natin to. Ito yung sinasabi nga na sitwasyon na ating kakaharapin, pero mukha pong hanggang ngayon wala pong pumapansin dito. As a matter of fact, tuloy lang po sila sa pagbibigay po ng permiso sa reklamasyon. At sinusuportahan pa ng mga LGUs dyan sa mga lugar na yan, Manila at Pasay. At yung iba nga po sinasabi, hindi, may mga disenyo yan, may mga lagusan ng tubig yan. Merong, kasi isipin mo, sandali lang, binarhan mo yung buong Manila Bay. Ang lawak niyan, ha, ng reclamation hanggang doon sa may bandang US Embassy. Binarhan mo yan, saan ngayon aagos ang tubig? Ah, hindi, may mga waterways yan. Paano po kapag mataas na yung tubig sa dagat? Saan pupunta yung tubig na manggagaling po sa mga rivers, no? Yung mga main tributaries sa Metro Manila. Yan po ang sitwasyon. Kaya ewan ko na lamang po, ngayon pinag-uusapan na naman po nila bilyong pisong flood control budget. Kaya nga, tama din po sinasabi ni Senator JB sa isang panayam na bago ho aprobahan niya na naman, alamin muna ano ba nangyari dito po sa mga ginagawa ng DPW at sa mga proyektong ito at ano ba talaga ginagawa ng ating pamahalaan sa paghahanda sa kasakunang ito na sinasabi nga po paparating at paparating na. Sorry.
2: Ayun na nga. Tapos tayo nagsasuffer.
7: Sorry ha, medyo ano lang ho, hindi kagandahan balita po ito, pero ito po talaga ang dapat ng pinag-uusapan ngayon pa lang. Sa oras na alas 6:42, handa na po si Brad Jeff sa ating The Daily Brad. True FM.
1: B107.9.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: wellness, energy saving, ever best from Everest.
1: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving, ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide. The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Ito na, sa gitna ng mga pagkabahala natin. Ito na po si Brad Jeff. Sabi nga ni Brad nung isang araw, huwag ko natin problemahin ang bukas kasi ang bukas po ang siyang tutugon sa problemang yon. Good morning, Brad Jeff. Mabuhay ka. Wala tayong problema ngayong Monday.
3: Wala, Brad Ted. Maliwalas ang sikat ng araw dito sa
2: salamat. Antipolo. Thank you naman. Tuloy na labada mo ngayong Lunes.
3: Yes.
4: Monday ano pa lang ngayon, laundry diba? Day, wash day.
3: Tama ba, Brad? National Heroes Day ngayon?
2: Mm-hmm. Oo, yun ang sabi nila. Oo, ngayon. Pista official ngayon, Brad.
3: Yes, oo, yan. Maganda kasi yung topic po natin ngayon, tuloy ko na, ay ang totoong picture, kumbaga picture of a real love, yung real sacrifice. Sabi po sa 1:15-13, wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Alam niyo po, madaling sabing I love you o mahal kita, pero ang tanong, ano ba yung willing nating isakripisyo, isacrifice dahil mahal mo, whether pamilya mo, kaibigan mo, or sa case nga na sineselebrate ngayon, mahal mo bayan mo, or maaaring isang organisasyon. Alam niyo po, love becomes real when it begins to cost at something. Yung meron pong cost sa atin, whether yung time natin, yung convenience ba natin, yung pera, resources, ano, yung enerhiya natin, yung pride natin, at minsan nga po, yung sariling buhay natin. Pero kapag narinig natin sa salitang sacrifice, minsan iniisip agad kasi natin, kailangan dramatic yung aking sinakripisyo para kailangan mo talaga masabing real love. Pero alam niyo po, most of the time, sacrificial love happens po in small everyday choices. Sample, sinakripisyo mo yung oras mo. Kapag willing kang huminto para makinig sa isang taong nagmamahal sa'yo, minamahal mo. You sacrifice your pride kapag ikaw ang unang humingi ng tawad. Kahit alam mo yung mahirap, sinakripisyo mo yung resources mo pag ikay nagbigay sa kabila ng ikaw mismo. May sarili kang pangangailangan. Lalo na sa marriage, ano? Sacrificial love means choosing to understand. Ayan. Before insisting na ikaw yung tama. Kasi po, yung real love is not always convenient. Kapag convenient po kasi magmahal, madaling magmahal. Pero kapag inconvenient na po, doon lumalabas kung gaano talaga kalalim yung pagmamahal natin. So, yung true love po, nagtatanong, ano kaya kaya kong isuko para sa ikabubuti mo? Gusto lang balansin naman to, baka iba naman, abusuhin tayo, wala nang boundaries, hindi po. Ibig sabihin po ng sacrificial love, hindi mo sinisira yung sarili mo para lang sa ibang tao. It means you're willingly giving something of yourself, okay, na mahalaga, for the genuine good of another person. Kaya itong tanong ko sa inyo ngayon, sino bang pwede mong sacrificially mahalin ngayon? In small ways lang po, no? Sino may kailangan ng time mo, ng pagpapatawad mo, ng generosity mo, ng patience mo, or simply, yung presensya mo? Kasi sa 1:15-13, wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tayo na lang, yung Panginoon, salamat po dahil sa mundo na to, madaling sabihin I love you, magmahal kita. Pero Lord, dahil we live in a self-centered world na maraming tao, Lord, ang nagmamahal lang sa sarili, okay, sa kahit sa kapakanan at kasakiman, Lord, at yung sa ikasasama ng iba, Lord, tulungan mo kami magmahal ng genuine. Tulungan mo kami magmahal, Lord God, ng sacrificial kind of love na kabutihan muna ng iba bago sa amin. Dahil alam namin na ikaw mismo nagmahal sa amin ng sacrificial by sending your son to die for us on the cross 2,000 years ago. At yan ang magandang ehemplo na pwede naming basihan, ang pagmamahal ni Kristo para sa amin na sacrificial, na inuna muna kami bago ang sarili. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Amen. Salamat Panginoon muli sa araw na ito. Sa amin po napakinggan na aral mula kay Brad Jeff. Bless him always and bless his mission. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you, Brad Jeff. Salamat na marami sa iyong paalaala. Brad, Brad. Oo.
3: Yes.
2: Oh, as in umaaraw diyan sa inyo sa Kainta?
3: Yes, Brad. Umaaraw siya.
2: Ay, salamat.
3: Hindi siya makulimlim, may sikat pang araw.
2: Thank you. Salamat naman. Kasi nakababahala na itong sunod-sunod nga po, no, na buong araw nag-uulan sa dami ng mga pamilya na hihirapan ngayon. Yes. Okay, Brad? Okay.
3: Sige, Brad Ted. Ito muna ang weather dito sa Kainta, Antipolo. Kuya ka, kuya
4: ka. Weather reporter.
3: Nahala na hawa ko kay Ate Maricel. So, ito po ang inyong daily, Brad, your daily dose of inspiration.
2: And serving the people, Brad Jeffrey Scopides sa ating The Daily Brad. Abangan pong ating mga panayam sa mga importanteng isyong pambayan. At ito nga po yung ating binabanggit kanina ng paalaala po mismo, ha? Hindi na po ito sa amin lamang nang gagaling na impormasyon. Mismo yung pong Climate Change Commission natin sa Pilipinas, ito na po ang binababala nila.
1: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bili.
5: Para sa akin, ang True Republic Service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very
6: important. B1079.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
12: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
13: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: with DJ Chacha and Dan Bailon.
1: Dito tayo sa totoo.
0: True FM.
2: Sa 105.9.
3: Pero kasi nga, Ma'am Maricel, itong issue ng climate change at global warming, buong sangkatauhan din naman ang sinasabi na may gawa nito. Lahat may contribution. Kaya nga, ngayon, meron pong yung sinasabing pagpupulong lagi ng mga environmentalist at iba't ibang mga pinuno ng bansa na kumakatawan sa kanilang mga climate change commission, nagpupulong yan at taon-taon pinag-uusapan kung paano maiibsan yung pong pag-init, no? Yung global warming na sinasabi. Nagtatakda sila ng target lamang kasi nga taon-taon po painit ng painit ang mundo. Dahil din po sa kagagawan po ng tao.
4: Mm-hmm.
3: So, kanya-kanya hong pagtatakda noong pong limitasyon, kumbaga, doon sa mga emission na sinasabi, teknolohiya po ngayon, di ba? Yung mga air conditioner, mga inverter-inverter na po ito, mas kakaunti po yung nilalabas nito na mga nakaka-apekto sa ating tinatawag na mga ozone layer. Ito yung mga napapakinggan natin. But bottom line, mga kapatid, hindi maitatanggi that climate change is real and global warming is becoming global boiling. Doon sa pinakahuli pong talumpati ng pinuno ng UN sa isang climate convention. So ito ho ang sitwasyon, mga kapatid, na haharapin po ng bansa. At sabi nga po, yung mga bansa na mga third world ay lalo pong mahihirapan. Ito ho muna atin pong alamin itong mga naging lahar warning, ha, sa mga nandidiyan po't nakatira malapit-lapit po sa Taal. At saka ito ho palang lahar dyan sa area po ng Pinatuboy, buhay pa.
4: Nako,
3: Sel.
4: Hanggang ngayon hindi pa rin pala nawawala. So makakausap po natin ngayong umaga, mga kapatid, ang director ng FEVOX na si Teresito Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo, sir.
5: Yes, ma'am and sir. Magandang umaga dito sa inyo.
4: Opo. Sir, gaano po ba kalaki yung posibilidad nito pong sinasabi ng FEVOX na lahar at volcanic debris flow mula po dyan sa Mount Pinatubo at sa Taal Volcano? Sir? Director Bacolcol? Okay, tawagan ulit natin si Director Bacolcol ng FEVOX dahil ito nga po yung babala na ibinigay po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na dahil po sa magkakasunod na hagupit ng bagyo na pinalakas pa po ng habagat, posible daw na magkaroon ng pagdaloy ng lahar at ng mga volcanic debris mula po dyan sa Mount Pinatubo at sa Taal Volcano dahil nga po dyan sa matinding pag-ulan. Nakakaiba, ha, ngayong mga panahon na to kasi yung supposedly dami ng tubig na dala ng ulan na inaabot ng isang buwan, ngayon ay ilang araw lang nararanasan natin. So nagbabalik na po sa ating linya si Director Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo, Director.
5: Yes, ma'am. Magandang umaga din po sa inyo.
4: Opo. Sir, pakipaliwanag nga po sa amin gaano kalaki po yung posibilidad na sinasabi ng FEVOX na lahar at volcanic debris flow dyan po sa Mount Pinatubo at Taal Volcano.
5: Malaki yung posibilidad kasi meron pa tayong mga deposito, mga sediments na naiiwan sa dalisdis ng Pinatubo. And in fact, meron tayong hyper-concentrated lava flow, lahar flow noong weekend at saka yung past few days. So yung hyper-concentrated lahar flow, ito yung maraming kasamang buhangin, silt, gravel at volcanic material. So around 20 to 60% nito ay sediments. So mas diluted ito kaysa compare natin sa debris flow. Pero hindi ito yung normal na baha. Kasi yung normal na baha, purely water lang yan. Ito may kasamang 20 to 60% sediment.
4: Mm-mm. Sir, himayin lang po natin para mas maintindihan po ng mga kapatid natin. So doon po sa Pinatubo, ano po yung pwedeng mag-trigger? Bakit po magkakaroon ng lahar? Dahil meron po kayong nabanggit na hanggang ngayon, yun pong 1991 na pyroclastic density currents, naroroon pa rin po?
5: Okay, so yung 1991 eruption, nagdeposito yan ng around 5 to 6 cubic kilometers of pyroclastic density current material sa slopes ng vulkan. and then approximately 0.5 cubic kilometers of yung mga tetrafall or yung mga ash natin. So yung early studies estimated that slightly more than 3 kilometers of sediment would eventually move from the slopes towards the surrounding lowland. So by the late 1993, around two-thirds of that projected volume had already moved. Mm-hmm. And that at the time, 1993 estimates natin, roughly 1 cubic kilometer was still expected to come down, mainly from the Bukao, Balin, Baquero, and Marilla watersheds. Pero wala pa tayong reliable estimate ng exact volume na ma-remobilize us of 2026. So, pero may materials pa tayo sa upper slopes habang maraming sediments din ang nakastore sa river channels. Meron din tayong mga sediments sa floodplains at saka yung sa likod ng dikes. Pwedeng ma-remobilize yun kahit nasa baba na sila. Pwede pa rin ma-remobilize yun kapag intense at saka torrential yung continuous yung rainfall.
4: Wow. Mm-hmm. So, ano po ba ang dahilan bakit hindi sa agad natatanggal doon?
5: Well, hindi naman lahat yan, yung iba, mga sediments pa tayo, mga boulders pa, hindi naman lahat kagad yan in one event ay babagsak. So may mga maiwan pa rin yan sa taas or sa mga mid-upper slopes. And yun yung, kapag may malakas na pangulan, yun pa rin yung mag-remobilize. In fact, for example, sa ibang vulkan natin, sa Taal Volcano, yung mga old deposits doon around Batangas, pwede pa rin ma-remobilize yun as lahars. Non-eruptive lahars tawag natin dyan.
4: Opo. Dito po sa Pinatubo, sir, gaano kadaming tubig o buhos ng ulan yung kailangan o na pwedeng maging banta para lumabas yung lahar mula po dyan sa Pinatubo?
5: Yung cutoff natin is 200 millimeters per hour of rainfall. So kapag nagsabi ang pag-asa na red maglalabas ang pag-asa ng babala na from 100 to 200 millimeters of rainfall, napapalabas kaagad tayo ng advisory.
4: Mm-hmm. So yun pong sinasabi natin na red warning mula sa pag-asa. Mga ilang araw ng buhos ng ulan po yung kailangan bago po maranasan yung lahar. Siyempre ayaw nating mangyari yan, pero bilang babala doon po sa mga nakatira malapit dyan sa area, ilang tuloy-tuloy na araw pa?
5: Hindi tayo nagbibilang ng araw. Kapag naglabas ka agad ng red warning ang pag-asa, regardless kung kanina lang or no, maglalabas ka agad tayo ng advisory. And then sinasabi natin, huwag na natin hintayin pa na after the red warning, magka-count pa tayo ng several days bago tayo magpalikas ng mga tao. So sila na mismo kapag magkaroon ng red warning ang pag-asa, kami nagpapalabas ng advisory, but sila din, kailangan na rin maging vigilant ang mga tao nakatira sa mga riverbanks.
4: Okay.
5: Kalapit sa riverbank.
4: Gaano kadaming mga barangay at ano-anong mga lugar po yung posibleng maapektuhan sakali pong magkaroon ng lahar?
5: Okay, so marami tayong mga na-identify na barangay sa may, for example, sa may Zambales, sa may Bukao, Balin, Baquero. Meron tayong na-identify na 37 barangays. Sa may Santo Tomas Marelli, again, this is in Zambales, meron tayong 74 na barangays. May traffic to Cerro River sa may Pampanga. Nakapag-identify tayo itong mas marami-rami, 222 barangays. Sa may Sacobia, Bamban, sa Kupito, yung probinsya ng Pampanga, Tarlac, and Nueva Ecija, 44 barangays yan. And sa may O'Donnell, Tarlac, meron tayong 55 barangays.
4: At yun pong sinasabi ninyo sa may Taal Volcano naman, sir, ano po yung posibleng dahilan bakit pwedeng magkaroon pa rin ng volcanic debris flow dyan sa area?
5: Yung sa may Laurel area, may mga areas tayo dyan. Although matagal ng deposito yan, pwede pa rin ma-remobilize yan as lahars.
4: So, ganun din po.
5: Yung tinatawag natin dyan yung non-eruption lahar. Ito yung mabilis na daloy ng water mixed with volcanic sediment, rocks, and other debris. So, yung mga areas na yung areas na pwede maapektuhan would be yung communities of Agoncillo, Laurel, and Talisay in Batangas.
4: Mm-hmm. So, ganun din po, kagaya ng pinatubo, once na mag-red warning ang pag-asa sa ulan, kailangang lisanin na po nung mga tatlong lugar na nabanggit ninyo, yung mga residente dyan.
5: Yes po, kailangan maging vigilant sila. Yung mga LGUs din natin, kailangan nakatutok din sila mag-red warning yung pag-asa.
3: Sir, ito pong mga binabanggit na